mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo leo mo nki yin to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awewa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni an pe ni ojo ti awon ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le poni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esawu mo bo ni bi pepe eje agbadua meta ta ko si ni ko fun wo na ko ni si fun ola aro yi enikan ni ki ladua yen alakoko ni adu ope Olorun ki ko ki n to ni edobale ah ni ti edobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meta ta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikun le lowo ni bi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti egbe ode bi to de igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa la jango bulabula ti anu wa nsogo lori te idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba eja wa yin orin yen okay engineer kin lo gbe wa debi ta dei se ba anu ni ajo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi ikun le mbi pepe joju yo labi to mo titun engineer eyin kini oke to patapata

0: ogbe yen kigbe ni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo olohun wa jadide o fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni o duro si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mezu oni da wa lohun. Somebody stand up and shout 7 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. E ba mi juwo si. Alaanu wa ni gbogbo iya, o ma se. Adupe fun gbogbo tawon eyan send. Ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba n gbadua yen yo duro pa ni o ni mi o fe iku elese bi o se ko ronu pe wada and any kind pastor se mo wa n dese se iwo le se pe si pe dese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba n sami ese ta le ni to tobe to le duro oni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to momoda bibeli wa so oni a fi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisha ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo nbi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo won do bale pe dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se dobale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu pi wada o le n ba je wo ese to si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anugba. So Olorun dari ese mi jemi mo ra mu ni waju eko mo be ojo ti Olorun ba dari jin eda ojo yen ni idan adua re bere Olorun dari jin gbogbo awon mo re oni ki npase oni bi nba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti nba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun o gbogbo wa lajo do bale waju re emi na do bale nu studio bi dari ese waji wa we wa ni awe mo fe we sopu for wa won mo awon fofoju egbon wulo Olorun sanu fun wa ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa ogo ni fun o Jesu so nigbagbo ko dariji o alaanu ni dide nle e je gbadu eleketa ti Olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yan yen ti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere orire bo ba foke ni igba meje loruko Jesu kaka o mo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni laarin odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni am bo church laaro isa ona meji ni o pin si ikan ni for service elekeji ni agomejo abola lakoko gbogbo eyin omo olodun te n gbo mi nawo oya bi ese merin si waju 1 2 3 4 wa wa ki be baba mi bi eyan ti wuli opo tonu aye olodun je mi ori temi se ja anu o mu mi ri temi se anu amu ni ri se olodun jo bo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa nawo mejeji e bi ese merin pada si eyin bi ese yen eyin ni o fi rin mo kede si o loni gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbala aye anu ti oni je o wale lofo loni anu ti oni je o pari osu lofo anu ti mo deyin oyi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ o le mi fi ma kesa o pe ni gbogbo ojo Wednesday mo ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sanu fun awon eni temi o sanu fun bi Israeli ba po bi yan re ti okun ba tewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba in ba ti ni start bo se n pa tewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko jesu oya gba anu oya bere down in the name of Jesus mara anu gba e so ni gba meta mara anu gba in Jesus name unta se la we yato ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin bo mi e je nse bayi gbogbo eyin odo jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose tin bo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atohun ose tin bo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 ambo church la we sir ni agbara olohun gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun ise oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun ikan ni 8:30 la aro ikeji o bere ni ago merin oju ba yen lo line waste akoko eyin omo olohun nibo le tin gbo mi e je kin pe sister kinkile iwole kin kokko gbo bo olohun se si oju e ni pa anu engineer e wo
1: oruko mi ni gbe mi solamu wa lati bodija oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi mo re han nigbati a pari arugbo ojo de 10 days after mo tin be olohun fun confirmation letter ni bi se mi because digital marketer ni mi so taba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku as of January oga mi sha so pe awon believe pe nkan ko wa ninu mi ti mo fe mu jare so ni ojo arugbo ojo de mo sha n gbadura Olorun pe Olorun jo ma doju ti mi ke mi na kin ti e o ti e je yo kan ni mo ma ni ti mo ma fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o temi lorun so 10 days after Olorun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi pe ohun tin recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de san fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter yen
2: confirmation yin ti jade
1: lehin sir so lehin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to nsise sugbon Olorun ni pe ohun fe dano ko ko loso pe Oluwa fe mu sa kiss because eni ka mu nkan mo kan mo ma nta awon bubu bayi mi ki se te lo mu kan ma ra ni oja mo ma tun ta
2: so ologbon ni mo dori eja mu
1: so mo sha trust olohun ko le after join yan ku mi ko wa pe mi bi awon aso e to nta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah bo ke ko si wa la pe bo emi oni owo ti mo ma fi ba yin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fun shan ki ma ori ta won ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo wednesday eni an se owo mi ma bo owo mi ma bo so ti mo se de no wa pin bi awon ti de o ki wa ba won ni jericho mo sha lo ba won wa ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo ti e ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni mo no ke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that's 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe kin lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: mo eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sha ninu 350 e ma noke ki ma ko sanwo lasan lo le pe ki nra die sowo gba ti mo dele mo sha ya picture mo post e mo send e sawon yan pe e ba mi post e o gba ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se reach out mi lati UK ni e pe ohun ni di awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500 I didn't know she was going to pay o ko sha so pe okay ohun ready in between any meji meta gbogbo aso yen o sha turn in the space of 1 week mo mo de je lori lady yen so pe awon so pe awon mara cement se mi na ko account number yen pa mo join mu lo fi sori shelf mi so but Olorun se se fun mi mo se send
2: o
1: pe eni yi can give testimony e e kin mad bori Olorun
2: so e ti wa nta ru awon bubu bayi
1: ben sir in the space of 1 week mo make 1 million plus
2: laarin ose kan sira won nawe asowo bon ba won ba nse yen ile ise je tin wa confirmation letter kin won ise e je npase fun awon 1000 bo ba le se ami koju e o si en ti o so do loro oju e si

0: ti ami koju e ko sisi in the name of Jesus Christ agbara olodun ti to gba ni o mu ipe irawo yi pada mo wa so le kan na anu o si lekun fun o sami ko gbe to ami mi e ja lo church gbogbo eyin te ngbo olodun gbo fun ise tun wo system kan tun wo nkan o nkan kan mo tun si oloju si yo ago mejo abola pade laaro to ba le wa laaro wa ni ago merin ise elekeji niyan a fe bokun lowo faikoyira and eje nfe le ikun olufe o tu akoko to mo ni ibi to ti mo gbadua o at least le kan lose ko poju o nto ba se Wednesday yoku to di Sunday mo mo lagidi mo mo da won scam ni ki won fi ngba won bi won si oniye ni ki won to ni omo fi irubo le tan nikan ba ni fo ta ba ni fo re le ati ko ni nkan to ti gain ni le mewa ko se ni kankan tin so pe ko se nta gbara to to le ta gbara ri oka eje won bo lohun se sanu mo mi na
1: oruko mi ni ajirere bola ademowo
2: nice
1: mo dupe lowo olorun baba adupe nitori pe gba ipe yi won fun wa ni holy communion holy communion yen mo wa gbe lo sile
2: so ngbo nti an yan fun won
1: igba si mo gbe dele mo wa fi agbogbo bi baba se ni ka se se mo announce gbogbo nule mo wa gbe lo si inu garage mo wa da sibe mo ni mo si lo moto ko si moto ni di mi mo
2: e ti lo moto dada tele ko wa si kankan mo
1: be ni mo lo moto mo lo driver ko si kankan olorun ipe holy communion yi o gbodo sise fun mi mo wa da sinu garage
2: e danu garage ti o si moto nbe
1: be ni igba to ma di the following week eni kan wa sinu ile gbogbo to wa nu ile titi dori spoon titi de ori ac ko si nkan ti won change ninu ile everything
2: o ba yin ko tun tun tun wa
1: be ni sir
2: ami e po kan se ko si tun dale leyin holy communion to sui awon nkan ri biribi to ji otun kan se ami yo wole sit down
1: leyin ba yen baba mo ro bo yo ti mo sibe ni afi bi ayin kan se pe mi won ni mo mi se leyin mo mi ade mo wo mo ni ben won ni e wa sita mo se ma yoju sita mo ri islander blue
2: Islander.
1: Ben, bo le ki lo sele talent o pe mi. O ni mommy won ni kin gbe moto iwa fun yin ni. Mo dupe lowo Olorun.
2: Won ni e gbe wo ta lo ni won o gbe wa ge.
1: Mi fe eni yen fun mi ni.
2: O ni ka e mo so sita. E wo. O ni yen o. Se gbe wa so si lo ni bayi. O le gbe wa bayi. Anowo e. Mi n ba gbo to fi agbara si ami. Ko to di birthday iyawo mi in July. Fi gbo agbara si ami ka re jade. Won ora o won fun won ni e ma binu enikan ni abira ni e to mo odun melo mo
1: 62
2: o ti tan so ya 62 ni o mo paro o sha mi ni won se n ti an so isolohun o le se ni won change gbogbo aganu le imi ton bo

0: bahun pe ki n po ya ba mi
1: ba mi
0: se eyu ti ma gbara ti be nu
1: o ni mo ma se gbo gba te ba ti pe pe ki le fi bo olodun wi jo ni baba ni 10,000 mo lo se o mo ba fo oke mo ba tete lo giri ba bori pepe nkan meji mo bere mo ni moto ti mo gbe lo si bi onje ayi 2 million mo ra o je 1 million 7 ko ma si nkan kan ma be se money je won ori je ise o mo so fun olodun olodun ojiji olodun ba mi odekunle je won ori se o elekeji mo ni okada ni mo ma gun se moto fun mi o mejeji mo bere igba ti mo wa n pada a fe wowo ma yen ba pe mi pe je ayi ti gbo o ah
0: o lo ti gbo
1: gbo mo ba lo gbe oko mo sa gbe fun eni ti mo ta oko fun bo si gba lowo mi nu iraja 1 million 7 ma o pe lodo olodun pe olodun gba adua mi lori e elekeji ni pe ti jo 77 mo ma mi fe nitori o ma sele ki ba nse nu ile nfile mo lo 77 oka ko si moto lowo mi ni moto mo pelu awon laluri kan okada ni mo ma gbe wa awon baba to awon baba ba won ni moto yin ko ni okada mo gbe wa ona wo da so in sama
0: e mo wa nkan wi
1: wa nkan wi e ma gbo okada njo ka ojo ka mo jo na o pa agbada mo lo gbugbe okada ti mo gbe wa na mo nja ni o
0: e to ma ya ni
1: ya ni ojo wa nro mo
0: e je nkan mo pase ogo ti o ba ojo ori re dogba ni mo ye yin ta le si ami mo ni ki wo ju si o
1: ojo kan mo n bo ni 77 ojo bade mo n gun machine bo na ni ojo ti wa pa mi mo wa pe bo ni wa sise agbara kan wa wa bi odo ka to de so mo ba wo ni o ba ko bata mi jeji ma lese
0: o se kini
1: o ko bata lo
0: agbara gbe mo bata yi
1: o ba ko bata mi jeji o ba ko lo mo se wa de 77 wa lo wa su mi ka pe kin ti e wa bata kan gba na kin ti e wo wole ki on fi jade mo sare ni ko sa fun mi bata kan mo wa wo wole subajo ni kabiyesi opa ife npe awon ara moto won wa dupe mo ni ti wo olohun temi na o temi da eh mo se en fe ja sojo ba oni okada mo o to ge o mo an gbadua
0: mo like baba igan won o tori iyen ki won lawon oni wa mo pe awon eyan mo mo fi mi se yeye igba mi ti olohun ba n de yin kan wo le fail igberago je won sanu e mo eyin kan ti gbanju o ti gberagaju ni oje ora anu jọlọ won mo bo se wa mo frame mo dogbon si mo bo bo se ri si waju olohun
1: ne sugba si ya lenu mi olohun ti pese moto kekere kan fun mi ti
0: e ti ra ka kan ah ah ba n gbe si eyi na o kere n gbogbo aye
2: lash ibi ti wo ti mo complain pe won pe ore so boya lo mo pa won kan mo gbadua ko lo je n pe ore asiri to yato niyan awon eyan o fi ore gbogbo eyin te ba ni ore anu olorun sanu emi na mu ida mewa eyin te ba ni fe san ida mewa owo to lohun ti fun o ki gbogbo eyan wa mo kan mu akansi ore enikan ni bi mi lo ni mu bi 1000 o le gbe 1000 le o le gbe 2000 le iwa awon owo ti mo mo pe nu njo to ri mi ba wa wu tan ti ba gbo mo le pe 10,000 mo so si ni pe ri lori radio o bo ba fe ba wa dashi pe ka fi se tola bo ba si se pe nton lo ba minister si o specially o le se bo ba si ni nkan kan to fe san na ko si nkan kan ta a fagidi meni kankan olohun ni a fagidi mu eni keni to ba ni o le fun ore anu mo san 2000 mo san 1000 e tun fi owo mi se tola ojo to ba kajo adabi ala se ba soju oba wo niyan wa wo ru ka to lowo ra fun won o fine gidigan eje n fi account number church ile 2017 42 90 47 comfort life mission international first bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyan omo olohun o ya lo mura bayi 8:30 la pade la ro enikan ni mo mo ngo pe fe mo mo se nkan kan jo Sunday de yen mo de mo o ya eyin ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle enikan ni e mo juwe church lati Iwo Road e wo moto gbagi e le fe so kale ni where my bere church olohun ojiji bi garage yen ago mejo abo isin elekeje ago merin ni gbogbo eyin te n woju oluwa fun ise mi ni waste akoko sa oya lai ni waste akoko ese bibeli ta ka loni
3: ah gbogbo eyan omo olodun loni e je ka ka iwe John chapter 1 titi wo chapter 10 iwe Juanu chapter 1 titi wo chapter 10 aside iwe Juanu loni bayi
2: ambo n church lawe isa ona meji ni opin si ikanni for service elekeji ni agomejo abola lakoko lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen agomejo abo isin elekeji agomerin ni gbogbo eyin te nwoju oluwa fun ise e je ngbadua fa awon omo olorun ti won bi lo iwaju bayi ni ope ibiti mo resi agbara ti osu aye re di kiki yanu to fi mo gba lojojumo loruko baba to ma ti temi mimo oya gba gbogbo eyin te mark wedding anniversary aye yin o dun ile yin yo dun in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi clear 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
4: No matter how cockroach rubbly thick, put makeup, stand in front of Fowl. Fowl go say nothing, na cockroach. Naija FM, na we there.
5: Radio no fit sweet pass like this. Never on Naija FM 92.3.